0: Come on, loud, a little voice. Oh, yeah. Hey, oh.
1: Okay.
2: Yeah, that's it. Nana super quiet. Nana Obi Badu. Ewo KBK. Nana no mo diye. Na mi siya mo pa. San se. Efa hum hum mo siya mo diye. Nana super quiet. Oye fanta buruta. Nana ya mi siya mo papa papa. Aja nane.
3: Kuna.
2: Weke kwan.
3: Anza na meka no.
2: Yemko nundu abo.
3: Se. Ayi se yebe man nokure aye adwuma nom dia nka saa ne ma we nu ye very important
2: okay.
3: Ose ebe start program sa de nka ye no e de ne amanso we entimi me ya amanso
2: okay
3: ye nua ba no wanye ne ya wanye ne ye bempe papa no na chi akwan na ombra metudia no na bensiesi ne ye nua ba no ne ka bi odibia no
2: ondia
3: ondia because otu asika no nka akire honze mi bi anyere nka wa ma
2: na wo nji ni se opai oba e be se si nemo nyina be wie na paye ne so agya ne ade
3: praye no
2: e
3: wa ma mra ne nananom be be ya bibibia musuo bia wo mo be pra ne ho
2: okay
3: wo mo be pra ne ho
2: okay
3: nti no sa ayi na be be ye no wo de ko nanan se nanan suma ngwa ne ma no nya ne nyina beti ma kane
2: ai
3: eh
2: ba wo
3: de wo de ko be ho a
2: be be ye ho agya
3: a ma mra kwan bi wo ho a be be fa be be ya be be pra ne ho bibibia la said ye me kan ne ye e da ye tim se bede praye bo wa o mama wa akọ dim no die obeso dim no die me die ene die me ngindum unless se e bi a wo fiefo bede be ho ba jim sa pa fa ho ba ka se bede praye be bo ne kan mana ba sa eno so kora so de nyame mbangu
2: okay enti yase me da se
3: akora ba ndie babu no bi gina ne na to ka wo ndie praye ma bo ndie obeko dim
2: me da se
3: e ko bi to nya wa wo bo
2: ba me de ma futu ni se praye de se oyire kora praye da ni na odi fo na ho ti aso me de de me ka
3: no odi aso no odi aso ka na ni
2: eno se yase na duro no edi akọ ye kwa na ofufuru abeto aso na ye na sergeant donko nana ana praye ti opapa
3: adi ti aso odi aso ka na jere se o ka ni aso na so ana
2: black jongo na wa ti o ngani message

0: bo ah na bia ni ana mama taya ho ana
1: ame hwane
0: au
1: doctor ne brem nya
0: ayo na kwa mo ho ye die na wopa ndi sika ne ye wa po anu bebere ba gum ba sese
1: ah doctor ba na se we die zwa nsika kra bia ne ndani nga aya ne nkura nsika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die nkuro mfo ba tbe se ozwe ah oyo risky doto
1: me kwa mata bank ah doctor di owa kanu su osunzuno
0: oh dabi manga sa mbanyini bre danta ya we na kre dande na dandane ne ye dete bra ba no kuni nda media oba ne sika kra bia ho nzenzem se dia min di hu jai
1: ne nu bo mu e na mu na manya sesep
0: jo ani ani atabi what de tani se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku yesita krabia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi ku betim dia kwa ko kambang ke jetre hu na be dia didwa na se afeso a dododia ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be ho fixed deposit account ku du sika ko to ho a na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ken na so awo ma bebre afi ye wa ni daso mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana se mbo afato ho na mre ne wa kwa ho ni ahia mbo kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fere ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani daso nyinasa do ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ko be ma okosia na odi akoyo wiye na wiye wo diska ka be tre to bre afi salary loans jese ya ne aye ka tua fa dat ko bia ye be ma okosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni ana ka tua fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je bosia na afi fa ko tre wo juma kini sa so ni akua fo ni adwadi fo beti ma kaya hu abom ni aba ba je bosia be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka pudu obi a ne hia bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo hono wan ganjira ndada na menhu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kunkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu su ku beti akwane bi wo sampa gosu wo mfie Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabukum, and Office Savia Tiasi. The head office, Angasakide, Yadoma Hingu. The manager, Wahumatra for Mezu, 054-207-2719. Afe 020-770-1660. And I say, accountant, to Sudia, 024-629-7285. The Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That could credit unions, you know.

July next month ni wura July mu ya ewu chi mu next month ni wura July mu ewura mu po ewura mu enje ni ewura mu because everybody ayi bi e dia ma wo ayi bi ama mi o ma mi nu mi enu yeti ase be se o frame just call me frame frame na ka bi bi che radio wati frame na ka bi bi che radio mi che super na radio ampa ma mi nkon o dia ma won su bi o ma wa se fati o di mi nu mi enu adun bi na adun mi en ene o radio dia fe aka wo hu enura awrade dia fe ekan wo fre na wotwi dia awrade aya mo kan bibi kire no wati kan bibi kire no fre mi 0546673744 I'm one from Ramakosienzo. From my day, Betty. Are you a dubia dunye? Fred.

0: Drama Joe. I mean, I can't see my and song. Need you, my dear, in every year. A drama, Joe, no boy, a chin. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Hello.
0: But you're good evening.
1: Good evening.
0: Seven up for me. Oh, TJ Moss. Yeah, I'm sure. Oye nyum tuni na mi yaduma wa ba ha betu nyum dawo ya nti ye free ha ye ne ne ibitin komo
2: ye ka
0: ibitin komo
2: ye ka ye ka ju
0: ya
2: ju ne na na ya yi no na anyu ye ka awa church of hope
0: yes awa church of hope
2: change challenge watch night
0: yeah watch night
2: ye jinam
0: Baso ewo awa church of hope Matthew mu apostle Osuba Abraham yeah onene ye the general ye papa general
2: ye jinam ene ebe hu yeah because
0: ene de ne ebe hu
2: and if you watch night, on the mountain of Quarry, never.
0: Okay.
2: Mountain of Quarry. You know, mountain of Quarry, yeah.
0: Yeah.
2: Watch 99 and change linge. Never back out with you.
0: Okay, sir.
2: And I, you in the watch night, you are.
0: Ah, okay.
2: In way, there, Gazette. You know, no. Say, you need spiritual Friday, sir.
0: Okay, content.
2: Yes, and I'm sure Apostle Unsu.
0: Yeah.
2: Yeah, chair, Apostle Unsu, Barbara, and I chair. Yeah, chair. Sofunana.
0: Okay.
2: Within my prayer camp.
0: Okay.
2: Sofunana. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Udifu.
2: Udifu. Awintewunana. I will for Baba.
0: Enu na mipa mi mu.
2: I will for Baba. Nti ene. Watch 19 na.
0: Prophet. Nyami Ensha.
2: Ene watch 19 babi yo.
0: Yeah.
2: Ene watch 19 babi yo.
0: Okay.
2: Ope biya bubo mpae. Ama nyami ya tiyo tufe.
0: Yeah.
2: Debi ya nyami tiyo tufe. Okay. Baye neno bra. Not brabe encounter with God.
0: Okay.
2: Brabe encounter with our church of hope.
0: Oh.
2: Not brabe hwe noma. Brabe hu noma. Emba so di wani kura behwe keke.
0: Oh.
2: Fa kuma fitabla. Fa kuma fitabla.
0: Yes, fa kuma fitadi.
2: Bra na ye mom pa. Brabe shadi. Ode fa kuma fitabla na me shao. Na shedi nyambe.
0: Shedi.
2: Ndi anyi we watch 19 year 30 8 o'clock.
0: Okay.
2: It o'clock.
0: Kafra. Ena ata senior ni ata junior ena Dokas
2: Ochinabeu Dokas yo instrumental for more some punish nyombi omubi e bad town Ochina you know Ochina true grand banu e hobe
0: beshi
2: na nya yeba officer so
0: yeah
2: officer so na mamidam pam officer
0: officer
2: fedwe
1: yidi ye mo yakọ
2: yakọ
1: kese pa na
2: me na ye ye be ka
1: se nse ju ni so abaku we friend Dorcas
2: yeah
1: any cc
2: minimum
1: cc ni Dorcas me mamu nyina yakọ any obusun afu nyina
2: obita mpa cho mi yakọ nso
1: kuna fu wonu nso ye mani yakọ kese pa oh
2: and the life was
1: remember being in yakọ na
2: life was you know was one this normal you know yeah of mommy by the apostle Ushu Baba
1: yes
2: was sponsored by Bibury na miracle hardware on so boy in Bibury only two ventures of why na master good
1: yeah
2: 80 problem oh omudos you can say good na yem pompo
1: yes
2: ntino ya do bi afi
1: ya do bi asi say mutimi eboy na itimi di osori ebra atifu nyina omo a omo kan ye hu omo omuti anwumre ntii nyame bua ochina master mumiyame bua
2: jo nana kwa jo
1: ni nana ni friend ni master amwa master amwa mumra mumbe kan ye hu ni yenko bua obushin fui officer anti Emma yeah anti Emma so dampom officer nti mumra mumekan ho na yenkoboa enuanu mi na yenye ayi mane enye fe na mi nhira obibia
2: am me so officer we keep him
1: yeah officer you free high beba ho e beba be chia
2: officer to cry we have chance
1: if you answer be ku ju num so ho akwakwo chio mu nti live voice bi be chine numuri
2: na mama mama
1: so mama yeah so mama ye ba ho di yo nanti yo
2: miracle hardware so
1: yo nanti nyame enshiro bibia no nkan bibia ho se anumire ukan ye homa ye di osori ebre wo nyame enye wo kese na onti ne nimu nkyerom nyame aduma next week e pese ne edie hia but ka u se ya announcement se ye ko our church of hope akwakobo empire anumire watch night eye watch night bibia wo bia utimi ba wo butokro ma bra uwia di ka anase mutu ebe kwakosi nti kunkum ewo ho aye di be kwakosi bra ne yakobo empire mi mami yaya mi chia anwumre pa na master good ni na kura moda ye chia obibia momra mi yakobo empire our church of hope na nyame emfa so emedia pono akese emfa nyeden emfa emmayem
2: banado adamfa
1: yeah for bika ho na brew onko amemma emebo empire ni na menko for bika ho na bra na yemebo empire na nyame miebia apona asisi ni nyana nyeden emmay because ye be wura bosome foforo mu ye be wura bosome foforo mu ese se awurade kasa obi ho na awurade bie apono edeyeden edemo obi enti bra abachurch of hope na emfa jumadi ni enhyehye so na me enhyira wo
2: akwanche ba kwa erefre emfa ntuja
1: sa
2: andra papa na andra na he say ben kwa jinsu no
1: okay
2: bi mu refre
1: okay
2: kai se urefre se ba kwa kwa jinsu no
1: okay
2: ubituma ko sisia abo 6 61
1: 6 yeah ubitimi yako
2: ubituma ko
1: na wako jinsuni
2: na wako yo unit na fi wasan den asan ko back
1: yeah
2: ubituma na panche no ntu sisia no wa we ready ubituma ko na wako papa ofi wa ready o twen nyina
1: okay
2: yeah
1: emi shao ti papa ofi a o twen nyen ti ubitimi akọ na yako chi
3: dream say draw said ya baye enso
1: to bitimi akọ ni akọ ji nsu ni na mi enhira no ni okese ekwadum akofa adum news edi abrew ya kraw bye bye midiane so Augustine mini 80 na numero idi juma di hu chiame ya kraw bye bye
3: ani ape kwa mpafa so said baye obi baji dan a won ko tue sika bebere men ko fa hauma awra kwa wanya fichi akwa awra ho sam ne se wo mo ko e galamse amana wato na nanu mo anse du wo mo ne ni osu ni adwadwo no mafo ani abre dindindindin ya wo mu twa se bika we hu ni abone bedede nam we ye naked se di sitie ne saa ne ye de ma wo ye fa bi nka ne anyi bi film ye ne nua no masepa 94.7 ensha 104.5 ena kasie ye be edi ama wo na sofo ne ye me obi dum die edu ku mi mene abri ya boa Frenchan from Yenia Sia Jadika say a brew on a kaisa empty and young finch.

kwasi yebu adodo na freno abenso abenso wane ninu yanu ewo bebiye niya Augustine Ajayi wane ninu yanu ewo bebiye niya ekuya aduma mafo wane ninu yanu ewo bebiye niya cheme Isaac dodo na freno saga owo jepikrum Kwame Feka wane ninu yanu ewo bebiye niya ataya wane ninu yanu ewo bebiye niya kwa juu kwafo wane ninu yanu bebiye niya ena yewo efia brunya enso eni ninu yanu ewo bebiye niya Emanana ayeka isi ya hubini. Amu wa Joshua ewa Japikrum. Opon Chirema Felicity wanini nyanum. Amu wa Angelina wanini nyanum. Aduma ya Sylvia wanini nyanum. Chumwa Emanuela wanini nyanum. Amu wa Patience wanini nyanum. Amu wa Nelson wanini nyanum. Wamunye na ewa Japikrum. Kuna ni awati kuna kete soona nisu epranana ninsunum ewinwa. Eni mame amu wa Chirema Rose Awufi eye ankasi abusunya a ewo doma akontani mu maame ye mo shedin emo yako ene abusunya enkaye se yemfa yawo ensi wo manfo nyina se wo made nyina wo bibia opani Stephen Kwame Amoah edaya wansori ofira eye ne ntoma ewo ne tintim mu otwenani ahweban na ye papa yi na ye hu enhyehye yi ni yami ya doma ochena meminde yi Jun boss me ni de toso adunu enso afimwa ewo japekrum ye de papa yi ebeto empam amabusua twa no ahia asu ene na di nkra itwato eno achi ba akopɛ no krabre ewo siye na ikopɛ no krabre ba na nanu ni abusua na ejamfo ebetena ipatase na yanom ni sikasa na ayi ebekoso ewo atun konkonchia social center ewo japekrum na ni kwasi da a eye me eye June boss me ne de to so adu no enwotwe no ebeko eye Methodist asafo mu ai wo jepekrum na fe yakoye enasesom na fe ye di agya ye papa yi ekwan kra na ifi nasesom ne eba na nanom ne abusua ai wo eye abusua mu ebeko akoshia mu na fe ya ye ntotoe anase yadwe abusua ho agyina so e de abu enkonta nti opani Stephen Kwame Amoah awonya ni ba bikro abusua echirima.

ema Cain ewu ho no ma nga enya na basabe be san na hosrun ku ama me no ni esue bibia frim ni ehun se bone ai di die nua enye ndi onyankopon bo moden eye nsenkyerani bi eri ma Cain oman signal oman sign anti se nipa foforo bi ahia no a won se we di okunu enyere inyeyi oju na won sai na susu won sai na kaka endi enim se nipa hia na obehu se wakunu nu enti nka nipa be kunu nanso nye no eno nyankopon kon sidae ayi mefa bi moati ase na wahunu se sanfa adwumoni bi obopobo ni bi etio nua bi a

ehe ena wo ote na po ben ni ni awo wabo ensue ben ni ni awo wafa kembo po se me fe kwati kwan ma kuminuyan afri ho finally he yawa onemu abaya bi interview ya ye no osi ono honhuma ewura no ade a odija no nyina ne se obi biara o enyemijuma a ano odina na ohye ommo modin na onyinu moho honhunu tanachi bebe enani nano no dinachi oyibe bo ho a na finally okoshia ni abenjia nyankopo to ne bo ase senia oto ne bo ase ma paul no na dakro na odin ja ehye no na oba out ebe kire ni a na oya a onyankopo edi jabi efa bi so ehye no a ogina so esa kire na dwe ebi a wonso saa no tie won na maase ne a oyeno no ose sa kire wadwe na bia ne a beto no esu kye no mi gusu a mi kasei bia na wonso wudi e pa ne se wo pentema ye yie nti anadwufan wa plot se obi a oda bia we so da no na oma bi sa se nei yenu anuma wona dwinim aka no kane no obehu usikwane soa bo se binom ene nam ho na ne omu wahi ase mi sei ano tene ebi ananka wo so wo tete se wo ko yibi nkwa afi ho na wo nso wade ho kwati kwan so arore si yen tufu ne yen kan chose se ni pa no moja no ono e na ode ma no enye wo sa kira wadwen obi abo pa se kogo ye bia si sa wadwen ebi a wo nso

0: sano empo obeya akwa ma udi ache nu no obeya akwa ma
1: esipa
0: ohua odi bosu nkubi ema
2: kutu kutu
0: endi se akoba se oyare se nipa no te se oyare ana empo se wawua se nipa yi betim di amrika abefao ne ni akoba e mochire obetim di wa akoshema amobusiafo wajun sanu menyi na ho saudi wenum nyina totonwa ene kita onsano epe ye djuma wanga so beso humu na sasem bisia won tutu amika enkoye ne ensese uyo masa du good saka sasem bisɛ so nua bi eye obibi oka sasem bi kirew na nka sesa urutalita na ase uye bi tua ne ka dikani gua home Nebisa on won bisa Kristo se Arade minje den Ani mwenu bi baba ebi ba otin se se oyen sa kura ene na wo so kura no nye bema because Arade be ka cho se jai bi ani po na mwe opukura no obeni wuo amena no oko kanu ha obeba Bia nipa onan we yare bi ben no. Uko kanu a yare no ebeti esi no so. Bia nipa nam we how kesie bi dananim.
2: Papa.
0: Hendi sa uko ukudi unsa ko kanu a. Sa ha onu paja. Bebeka sa wo no de sa ha onu aba. Hendi se onyankopo ka cho se manwa. Woni baba onso no. Na akwa nso e bigina ho enti ndia a ka kire anwumre fan ni se bo modde na sha ho so sha ho so sha ho so na sa wan sha ho so obema onua na akwa ha mu obema na akwa ho kire mu obema na akwa amani mu na akwa amani nu mu a den ni ya wo
1: obenya
0: obenya
1: eni ni obenya
0: anwumre Mijidi yese, arani nam afidikesi yesu. Aka saachira ufise wunti. Nini ya arani nam adonso ne. Ama hukwa yese. Yame tenefidi yesu. Na mfawa sem entu pawaso. Na uusu kama mau. Na niya eye papano. Aka kumenu. Mini mpase. Weni ya jihon. Na wonso. Basi sawadwen afrinuma bia gede hawkesie ebebraus kita wonsa kita wakoma kan hunu se nima bi wani mu se wan sha ho so wo ho a nipo obewie na wakoda police station na wakoda prison na na mfie ye wadi se di mfie dupo e kan ho a obeba na wachi etse na wa mu na otese sebe ya unko to sa fidi esu nti ene onyankopo na madon so afa na sem so e kasa kirew anyume fanyi den no bi ade aye wa ashwa obi super crowd obi nya no boni bio nanso wa boni tri super boni radis sanim jaim jae po boni no Na rato kura wo ho anka rade na rato wo no. Ono nim. So bi fuma obi a ne odi betua ne ka. Kaza,